0: Jingi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaling nga jagoon. The land nga yambubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yambubugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugur nga yang jalamba yawa ngi nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogul be good thing.
1: Hello, we're Amel and the Sniffers, and turn that volume up loud because you're tuning into the garage on Bay FM 2482.